kolo anya de lota ifa buna welum bido ke weli njedebe ifa buna gade nayi kai welo kugwe na nchekube ga zoi